멈추고 난도아 그 사람하고 뭐 에스테모고 난도아 Banga Stéphane, lokolo komanga ipendre na bagiti yembi 3 ponga so ibara Jonathan sosi tindemeso an lokolo ndwe kwa singa so mingi lokina bagiti Sambia pokoti aéroport bongi poko kala na todo mbanga na bongo même ala ti bo ala ti kete so ala ti ndwa so ko ibara la azo sosi angbala kwa titenama da fondo de kiluka ma kwa singa ibanga gi RV sosi lokolo ndwe nga mi kwa singa so mingi lokolo ke na pekoti aéroport tasis banga imami ngombe osi yamba tangati genti ala ke wa pasa pika ne singa ti fabibe tia ngati kwa singa ti laso.

Ando ko singa ni swaga pa ko nanda ko singa liso. Iwa ka na liko ti brise londrin dangu nando da fon de ke loka. Kir na pe ko ti ko singa nando tene ti akwale. Ti an ligi na bota ti bongi.

0: 92 FM et sur la chaîne 972 du bouquet satellite Canal+. Retrouvez-nous également sur notre site internet www.radionekeluka.org et sur les réseaux sociaux populaires.
1: Nila iteneba isupo etonso tangati a kusalati na dawati na pokoti a sangusi muna latenti a gertila na do da fond de keluka na yanga chumuzo franzi langwenga basta malan de sol mwichi wakana na yanga chi kodran de senge fadi soba isupo engu isi na ngwenga su alimbi nek tonso tene e waka Xavier Mbembele nga na Emmanuel Sangoli fils na yati kwa singa mbaitibi Afrika la so la sara tene nando teneti kusalati a Torogu na yati kodro sebi Afrika kodro duni ya mobimba mbwembwe kodro sebi Afrika sala kilu Chinandoni Imani.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Buganda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Bay Africa.
8: Ibarazu kwa suwa ikema dafonono ndekeluka lasu wa ikibi kwa ushu ikinati ushu kapati kwa singa mba itibe Afrika mama teneni kusala chia turugu na ati dunia mubimba nga mbrimbri na korisi itibe Afrika aikesua
6: Ici la Centrafrique
7: Dosso Afrika.
8: Kutarazavu mbili, swa kiginda chaye na sinda giti bongi aikigi, chi muna mbimaboko, kutara ibarala.
9: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli fils, ibarawa mangoi.
8: Tunganachiswe lundo chite nani, kusala chine la turugu aikesara na ati kodro, na ati dunia mubimbanye, wala si isara teneti rol ti army aikenye, nga mbrimbri na korosi ti be Afrika kusala chala aikisua.
9: Mbi muna la singila, unda chala ni ake... Ngangu mingi, ngangu mbangatiso, mwenga turugu, mtene turugu ake l'armée. Mayate a kodro ti gigi mobimba, mwake wara a turugu. E a turugu kusala ti ala ake ti bata kodro. Me titene, kusala ti batango kodro so, agwe na legeni, ake mbangatiso, armée tonso amunjwa tenani, lula loke sarasi, yeso aira ne souveraineté nationale a bagigi. Gunda ti kodroni a luti siriri a londo na armé. Nyela sarasi kusala ti aturugu wala l'armée alimbi ti gwe na legeni. Yeso a sarangangu ti aturugu ake yeso aira tene discipline. Mango yanga ti a kotazo so ake nandoti aturugu. Use yeni kusala ti turugu a ba poroso pepe. Poroso a doati liyati kusala ti turugu pepe. Tongana li na yati kusala ti aturugu. Kusala ti loni apeti tambola na ligeni kwa pepe. E ake iso mingini atene ake meni institution so loke neutre. Neutre ngbangati so loke na yati poroso ape loke ndoso kusala ti lo ake ti bata kodro na amolenge ti kodro na akumbati kodro. E ala doati duti yoro on na yati teneti poroso pepe. E poroso adwati li na yati kusala ti a turugu pepe. Yeso la si asara si kusala ti turugu apeti tambula na legeni. E legi oko tongana ti mungozo titene ala sara kusala tongana a turugu yeni adwati tambula na legeni giriri na bungoli ti a molenge ti kodro so mbitene fadi mbitene ala ke awa mabe si ala bumbitene na foyer de charité ala dabeti ala na ngobo so si nango iso a lugunda ti arbi tiye na sese zola lugunda ti arbi tiye na sese akegbia bokasa e ndoso na mungozo na yati kusala ti arbi akeba tene ti kodro wala mokezo ti obo wala mokezo ti nola wala mokezo ti birao akeba kodro ni pepe ake banga teneti mara pepe ake banga teneti purusu pepe mawani ake so nango iso ngonzo ti bete aturugu so abagigi na ngu sakio kongbangu ngumba ya na ndoni balengumba ya na omenengbi si asi na ngu sakio kongbangu ngumba ya na ndoni balembrambra na ngumba ya 1996-97 na ngonzo ti so si aturugu afa na gigi mbabi ya ni yati armiti ake na legeni pepe na tapande mokeba na yati armeni na ngo iso bia kolimba ake na ndoti mbata tonga na momu azo ngbangu so ake na yati kusala ti turugu azo so ake mingi na yati kusala ti turugu ake azo tongana a maraso ake ayakoma asango agbanziri so tongana momu a marati ekwe so alimi ngbangbo a maraso milono ti dikongoni ge ala representé gi 12% ti amara ti kodro ti me momu 12% so alimi gi na maraso milono ti dikongoni ndoso mo haka na atanga ti amaraso e ala lake mingi na ti kusala ti turugu kusala ti turugu ni ake tambula njoni tongana ye endoso mokeba kutabwa so langotu la unja we etlu ake monseigneur Joachim Dayen nango iso si langoti empereur Bokassa premier a unji lo gande ti fatene nando ti kui ti empereur Bokassa endoso lo gande tene atene ba lo kembeni zoso lo ligia biani nango iso lo ligia a tene ti mara a lifade na yati armée pepe e solidarité mango tere bengo akutazu so ake na yati kusala ti turugu ake tambula fade na legeni mawani ake so na ngoi so azo atara ti yingi luti baton nsiala mumbata ti bia na ngangu ndoso loke go yeke yeke ti tene a mumbata ti bia na ngangu na titilo ndoso si lo gande ti zana sese ambeni a turugu so irala tene a abei si alala si lo mu confiance mingi na ala amuna la ngombe titene ala batalo ba akendo so si yeni aba mena tongo ndani solo wani solo lugunda ti arme biani a yeti mara akefade na ti kusala ti turugu pepe me a mutineri so abagigi na 96 na 97 agondani alondonga na angobo na akode so si akutazo akefade nani ti mungu azo na kusala ti turugu e asala ke turugu ni a armeni mokeba gi ambena mara si aknayani e asara si armeni apesara kusala tilo tongana tangati a arme tindo tigigi mobimba pepe
8: a karakteristik wala kode tia puru suswa legbya na korosi ti be Afrika tongana isara teneti a regime politik aike tongana yembrimbri na korosi ti be Afrika
9: mbi muna la singila ala lolo ti undambia tene a karakteristik ti a regime politik na kodro ti ake soa biani wenga kusala ti poroso ake ye so a besoin andara na njoni bungoli na ambena zo so si ake mu anzoni wango si yeni atambula na legeni e na bungoli ti a chrétien so si ala bumbi fade na mbege ti foyer ti charité ndoso ala ga ti sara ti gi ti ba na ndo ti agbia ti kodro so azanguru bia te lansese tongana nye si ala legbia depuis indépendance jusqu'à nango iso a turugu afangondo ti betiala na iso aira tene a mutineri e na bungoli tiala ala tene tongaso na bangondo tiala atene a chaque fois que mokeba mbeni bia ti kodro amumbata ti bia ali bia na ndo ti kodro ti ye nga na nguru bia ti lo lo ke gi lakue ti tene atene ba ipale so anike wara ake gi mbeni zo si ake sara si yeni atambula na legeni pepe na tapande ala fa ala tene ti londo na ngu saki oko ngbangu ngumba ya na ndoni balo mene 1960 mbi asi na ngoi so si Jean-Bédel Bokassa amumbata ti bia na ngangu David Ako so si ali bia na ngoi ti indépendance ti lo lo tene akpale so ni wara ake gumba nga na azo so amupoko ti lo nga na kama poro so so ireni ake medak so lo gumba azana sese ake alala sara si kusala tini ti lego bia na ndo ti kodro ti ye atambula na legeni pepe na ngoi so colonel Jean-Bédel Bokassa amumbata ti bia na ngu saki oko ngbangu ngumba ya na ndoni balo mene na omene jusqu'à na ngoi so si dako akiri ti mumbata ti fani use Bokassa agande ti tene apale so ni wara na lengo bia tini ake David Ako so lani lo ke ngbi na bia nga na akutazo aofficier so ake na ya ti armée ti kodro ti ye ake lo na azo ni so si asara si nike wara kpale ba bangondo ti a chrétien so la e ake aye so ala si gi na ni na ngoi so David Ako akiri ti mumbata ti biati koto ti fani use ti lono na ngusa kyo kongba ngumba na ndeni bale mbarambara na ngumba ya mbi asina ngusa kyo kongba ngumba na ndeni bale nyambe na oko ti dako ndurungo isolo ki si lo lidia lo teneba bale so ni kina niso ake bia patase nga na gumba si ake na gunda ti akpale so si nyeke wara asara si lingo biati ni agoe na lege ni kwepepe nango iso bia general kolingba a tondati kusala ti lo ti bia ti kodro alondo na ngu saki oko ngbangbungumba ya nando ni bale miambe na oko si awunji nango iso si patase amu fade mbatani na poko ti lo lo gande ti tene ti lo atene ba akpale ti ni ake gi patase lo na gumba si alala ake na gunda ti apupu so ake yingi lingo bia ti ni e ti patase so amu mbata na poko ti kolingba lo tene ti lo atene ba akpale so ni wara ake bia kolingba nga na gumba si ake na gunda ni si lingo bia ti ni ake na lege ni pepe e aye so kwe afanye afa batangozo na be afa Yesu amujo atene en kengozo batangozo na be e afanga tongane nyesi ani piti kiri na pokoti shoni so si zoni asara nani ifo ni kwe ni kiri na shoni ni nalo e akenga gya ye tongana atene ti guru nga na mungo kofro na zo si mo wara yeti pokoni nga na sarango Yesu ayatene improvisation yini atambula na lege ni kwe pepe e nga kwendo so ala gati tene atene ba deux fois aso aligia so ala bando njoni nanduti lengo biatia nyape i ayeni aketambula na legeni kwa pepe
8: ushoka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti yenga so aluti inale ketinga nde gi kekiriki na ko mbungani ti bakiri ngona tene ti bumbi so airi ni groupe de réflexion so lo bati lo atena ekenzoni si akiri afayi na a kutazo wala mukunzi so ke legbia na korosi ti be Afrika

Anda prezi ndeke luka andali chia sango sara kukusana tarachale kirsingila na la mingi Emmanuel Sambolifisa na genetiala za vimbe mbele na ndondende sona kedasiala ma radio ndeke luka iteneba yiku igunda la nzoni ndapri na la mingi kwa singa ni aunze tonsawe na tikete fuku wala alimbi tonsawe penze munga balusho na ndoni omana alimbi yawe sola kwe kinayati katotu munga umanati ndapri tonso na ndafumu ndeke luka bana peko chimba itibi Afrika tonga na kwa singa niso ake nganzoni titene eboto ngia na lianga timbe nizo na ndaposo tombeni za zingo silo fashie, bamini wangu wake omengi yake na yani, so iti guna kondroli ingala, lazo so tenina yake teni tia munke, tia espace wala finyandu, so si wala, ando kusala so elekresibon ando nyake melange ki melange ngoso iku kai manisi.

0: bara mondoye, me ba mawa rambeni gene, nzoni gango na luma.
1: Barasi mari, enso eke kwe ya timbila.
2: Loe ke tan zoni wali biani.
1: Aeke lola si loe ke fana ilege ti leke ngon zoni nguchi nyongoni, bengo ako bela, so ngon dochi mamboko cha mulenge. Gato nga nanye, ilingbi ti faya kati e nzoni, loe ke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodro ti ye ti gwena meni kete kodro so eke na tere ti ye, meni baba aeke ka solo na azu ti lo aeke unda yi, nye la si ani lingbi ti sara tene chala. Baba so aeke wa mungo maboko tonga na mari ti kodro so ilundo da.
1: Moinga kusala chala eke ngangu mingi ya.
2: Ai.
1: Na mbeni la, kutukutu ti awa mungo maboko na azo ti mari, ati na maboko ti aturu gukpale, ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so, azo aeke sara yiti ngangu na tere ti ala, aeke fala, aeke pika ala, nga aeke muambeni aeke onani.
2: Ayo, ala lingbi ti sara ye tonga na sofa de ape.
1: Alingbi ti sara ye ti ngangu na tere ti awa mungo maboko pepe. Tene ti so, kusala ti ala aeke ti so fini, ala eke na yati aye ti kpale pepe.
2: So aeke, tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azo na sese ti be Afrika.

0: si tene so abambri alege sosi yazo ke onandoni sosi na tango chingu japaso abuba mingi menamango ndoka meneskala faswa tene tongana muyingbangbo ako akigi pour soni au show na kosibi afrika ke alege sosi atuku ngotu gutonda ngoba lekelani nzan beningo bona sesi tene lo gutroné war le tuku ngotu gutonda ndoti kilometre alege toso kilometre saka konandoni bango au show na nebisu asara ambeni gwani na popona tibata tibongia we me ambeni si ade a unji pepe nga na mbageti vaka fondo na mbageti gwava kota tibata tibongila ala so kilango na mbagi nika kidi materetsa la teniti susi akingangunda la titene ala wara ngu wati dada teniti so asara nze mingi awesi ala wara ni pepe sina legi ni ala wara agbacha pala pali na mbagi kasu na poponi mingi so abubeta la akiteniti seduti na legi tumungwe na nganguna titela na mbagi ka ngachi mbini sango ni mbiti tene ya guna ina kwa droga wande ila na kwa siti kenya la daba dale zonisi lukilo muna ndozo ungo chingi za sosia li mbiti tene asara na tene ti sidu tina ti kodroni sosia sito na sungu ndangu mba bali usho na ndoni usho wakatonga na akina nina ngeja ti uro wa sito na so kutu mbambu usi andoni bali ngubaya na uku na ndo chingbeni mbini sosi lani ala muni tene ti sidu tina ti kodroni awe ngeja soa muni ti tene alekere ayi sosi aba ayi ti sidu tina ti kodroni mbibu adati la plusu ngasi alekere akapa ti soro ngwa kutuwa tu chukoto sosia li mbiti tambula na zi chiku kuhuti ngu sosia kiga andaka angbagi ngwa kuti tena la guna chaka pati soro ngwa kutuwa zosu akati susiti sivili sa gibe chilo mingi teneti so amuwa nginja ni kuwa mugi mbumbu teneti batango sidu ti ya chikoto ni kuwa nga ke sango cha wangu onde mbochi gira na kodo wande na pekoti ande mbochi wangu pasati bongo na Ligue des Champions so aundi biri ya linga pati so atanga cha bumbi sosia ya wa pasati pika na Ligue des Champions tingu so ake ikilinda yani so ake mbumbu Fenerbahce Viking atenga na Slovan Bratislava akiende la sono mbongo meneti la kuisi ake saanda akapa te tirage sorting abungi wa saketi mina bungi wande aunja wando asa ngochomo wangu batinda kosa ndo dafono de keluka singa sofata de chindo osi amani
1: iyo wala na bunga bala ko tensi atanga chando kasango ti miro akapa ti matinal info wala ti asango kwesu sa tona na ndapo ngisi asina ngwe so we se padami na tanga sa kusa la kiwa kite ngwe tere igo na sa mozo kosi ku gango si Alexia Felix ngbanji na ngene sulu tensi kwa singa se fango ya kapa tanga ya mana susu
2: Avez-vous des réclamations ou observations à faire sur nos productions? Contactez le numéro 74 13 00 80 ou le 75 00 45 76. Radio Ndekeluka, toujours plus proche de vous.

0: akwa tongana so omenesi ya warana ya timini do akwa nambagi ti furikaria sosi ya yo kilometre mbangu akwa nambagi na gwata ti kuna kriya kemini zingwa yanga timini bemongondu si ya kutuwa tuchuko donia ziyanga ni me ala sosi ya kitugungu biti sosi civili ala unda titene azu so alingu biti bemendo nandoni ya keambi na zosu si ya kechala nde mbumbu iti ya tiko toni pepe si alingu biti tene afa tene nanduti ama ratayi sumpuri mpuri si ala unda tene alingu biti tene aduti bumbu biti bendo chigigi iti amnesia international nga na ti human rights watch tene ala bemendo nandoti aka pati bemongondu sosi alingu biti tambula njoni singa tene mbumbu nandoni ngati ya wanguru na ti andoa sango sonde mboti gere la ki a quart de finale ti sulik ti nyawara si ya ke tondani ke kiri ke ya ke na ngbonga uta ti peko ti bekombi tende sisi somali ayeke ti ngbi ti lo na Saint-Esprit.
1: Je suis un peu plus de temps.

bale oko na penzeni bale oko na ndoni oko na ndo radio de Keluka bara baba mama ita ya yanga mbenzoni kango na chika pa kwa singati ya vudu juwe sosial ya yeni mingi jirimbi ya nina verdian ya bode mbisimbi na anga singani ya mungo maboko ti jiremi ya menendi jan sifani bokula vikuwa osho laso lango balu senamba sambala tinze ti kukuru ndi kwa tongaso lango mbango use bale otana ndoni ngumbe ya afate nangba na imbango oko bale use nandoni omene Tene tongane unzini waraterana funingu matanga tire na keta Monique Ibarra Monique tu loko tinzeni ya ibia atone ateneye atene nzoni legeti tene ainga lengo tingu aketi tene molina atingu nisi tongana mweti inga lengo tingu alingi molina atingu nisi lati matone ateneye atene Di Congo atene warati oriso akaya kwa pe. Komo manda meni directement tongaswa wa meni experience direct. Akenzoni a onti tene mo manda yini ginando cha tene tongaso. Meni kota langwa zate ifana la pepe mainga itena la mingi mingi asara. Amatanga na lango sila so ameni adabeta la na yija vundu ikangi vundu tibeta. Abacha za sara matanga ti dongo. Astrid de bonheur kolenge. Matanga ti dongo lo alaso. Zoni Matanga ti dunga aussi pendra mingi. La docteur Odilon Romua de Longombe. Zoni matanga ti dunga na la lega kona tanga ti zoni tu. Yade fa de swande ego di kwambe ti matanga dunga na peko ti ndora sango si tonga na unza we sa rande karaoke na peko karaoke we. Kwande ti tene. Ni sa manda ko na peko ndoro sango ti be kombite. Ti to manda ko na unza nda oso apusu ina ta kota sango to akota sango na unzi. Kwande ti tene ima dossier du jour a aussi a yini ko aluti.

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kontro se seti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodo su kwa angura koloso alimbiti wa kubila su ligoko tonga na koloso ti be Afrika atasu areti wa kubila ti ebola na ti kodo ri pepe
0: ti bata wabe Afrika na terati sioni kobela su ndoko agbena gba swa batene ti seni a una na zokwe ti bata leti lungananga
1: ti bata tereti mo ti bata asewa ti mo alimbi mo bagire ti ango boso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: ngba yongo na beni zo swa sa kobela ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere ti lo
1: nduya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwiloro iyo na danganga soki ndugu na tere ti mo tongana mo baso mo wa kobela ti chofengo tere
0: tongana mo bameni zo swa sa kobela ti chofengo tere wala menya asigi na tere ti lo go iyo na meni danganga so eki ndugu na mo ti tene wala mo ire numero vert 12 12 so aeke sa akusala lana bi senge

0: Kurazo Wangu. Nzoni peko chepe kombite nazo kwa ikingurubia chepe Afrika si angbala kwa nanduchi mungo yanga chilu na dawati luchi kama kiti anise George Dologele wa yanga chingurubia Evariste Ngama na Fananda Preso na dawati wa gosinga so mungo na lo mbechi fama chilu kanga ligi nani mbene kozo kwenyogu ya lingi chitene ya sumeni mbechi chi unda na gbia chikoro fusten arkonjo tuwa dira chitene akiri na lo mara chilu chi wabe Afrika hako joni chitene lo wara mbechi fama so nga ikimbeni bumbi chazo so ikesare na ligi ni pepe pamo tene hala ike muha kwa nazo si lundu chi tene azama boko nandu chala na yinga swa on na gbata chi buwar so ike na chi kodro komanda chi na nama mbiri ungo chala ike miombe so pamo tene hala si ike mukunzi chi o bumbi sula si azama boko nandu chala hala ike chinde mbisu na chi datika nga chi buwar nga na kodro wande na to chi kungu demokratik nguru bia chi kungu si afasuba nye ke kaya kusala chi fangombe chi na andu so si AFC M23 ike ligbia da mungo yanga swaga na gingo be nga na mbitu na bechi bachi ya wa mandango mbechi so ikina achada mandango mbechi na bechi lita na achi batachi guma nga na chibukavu sina achimbeni mbechi sangu AFC M23 fatene ni kechini ya wa mungo yanga batachi Kinshasa ngea si lufatene fadini yike muma boko nazu so aike fambechi titene ala sara kusala chala na ndemboti nzagi ya ike turnua ilua limbi osu wa hiri ni Carpenter Capsi ya mwachi tena tambula na pikoche beko mbite so na londochi maison de jeune ti castor na yati penzi mbunga Fadi na mbeketi ama sikakoli elite aiketingbi na wango. Singila nazo kosa mandura sango so Stevenson Erben walo ikirna la singali.
1: Imu singali nila Emmanuel Samboli fis ndali chandu husango chida fono no ndeke luka munga si munga utachi peko beko mbite na penzo nuta kete mbea uchikuna munga utachi peko mbite na penzo baraka munga sikite watekana Elvire Kentombe ndali chindu kwa singa na a molenge.

Nalunanda pusu na kutandu kwa fango nganga tibongi a wadingo nganga ni ateni akiri nalunanda tikanga tenezi so mbeti ti fango nganga tilo ni duchimbu mbu na ati mbeti ti fango nganga tila su pepe mungo yanga so a wabungo kokoti sala bani na tali geni pepe sala fatene kandaka mbeti tilo alingi bien ti tene a fango nganga ndoni la su DJ Martial pa bondi a guna lunanda wanti nganga tenezi so tene lo si lo tene tenezi ngangu na azo lo bele na azo singa ambini atene ndende eke nandoni sanguti kodo wande na mbageti al Algérie et Kigbiati Kodoni, Abdel Madi Tembun Sia, Mkotambela, Lasso Tonga Sutitene, Asara Mwati Lango, Otana Pekotimene, Kota Bingo, Bingo Tindo Susia, Bagigina Bagitim Banga, Toti Kodoni, Bingo Tindo Sua, Sara Siazu, Balakona Usia, Warakwa, Sibani Bani Awaraka, Biati Kodoni, Munga Yanga Legia Kotitene, Kaya Kusalati, Angatin Darangana, Akusalati, Pikango, Andembo, Teneti so a ekemeni kpale mingi ndali ti kodoni sango ti awangu ti munzi na ndo wasango so eke ngoro biasi amu polele tonga so mbeni kota ndo ti 40 hectares na lokwa fédération ti tango ndembo ti gere ndo so eke na mbage ti mboko si eke sara ndembeni lando so alingi place ngbangbo bale osio tonga so ti tene ando ti na ti pialo ti FIFA forward. Tangatian tu wa sanguni kwa nando dafanano ndeke luka la ikiri singila na la kususia tuchipoti mani.

0: B Africa, tongombela so akindali tchala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazukwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimti sinazukwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chiwara mungo maboko singe singe, konjonu kwe si lango ota alimbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze a on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwen dali tchala. Ando kusala tchie akisara kwa lako lakwe na binala na danga communautaire na ndosu akidwa molengeda. Na yati gba vaka use na vaka yapele osyo na lege tchie bakongo lena lena dalimbeti Nigeria do kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipekoti bekombite ngana laposo titondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingi tipika singa nando ti zoroko 40-49 ti wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubuna ala na ngangu ake senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala.
1: Wabe Afrika ti walinga na tikoli, kobe la tikoli ra aiki mundu na yakondro tiye.
2: Kolera aiki minisoni kobe la so aiki gana lege ti sasaranga na lege ti dengo. Tonga na tira ti mo iyo pepe na ya tiki tengo imo eki kui. Aiki mu kobe la ti kolera na lege ti mbeni zo so aiki na kobe la ni, na lege ti azende ti lo, na lege ti akumba so lo bu, wara asyoningu na akobe so aiki na lege ni pepe.
1: Ti bata tere tiala, ti bata siwa tiala wala ti bata ndosu ala ikida, ala sukula mamboko tiala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala koro lakwe pekoti akobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwengina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
2: Dali tiki pali kweti seni ipika singa senge senge na nzoro koso aiki 12-12.
1: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbila tindu kwa ibenyagi ya sabate nti seni, ngana zo so aiki muma boko na lu.
3: Radio Ndikiluka, aiki awa kusinga pali osio na mdoni, ne yata kita kodwo tibi afuka.
4: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
6: Batangafu, Guy Florentin Dicho, Radio Ndekeluka.
7: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
9: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grevico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
13: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.

0: rabele ni sinsuma boko da atene ni sini bumbi ti sara shoni gasi ani lasi ani tarati sa yeti ngangu nando tiazo beni sa kboto le ti ii ti bon na kabisa chambi namba ti lo soa on lo fatene na centre d'instruction militaire so ani eke na pasa chitene azo gwa bani toko na unda tena lo nando tingbi na bia François Boise lo fatene lo ekigo kaka lako lako yako lo tengbi na ani pepe wakambisa soa fatene ni inga Charles Massé pepe sini manga te ncho lako pepe na mbege ya soa bite nando tia tonga na firme junior dan boy e jen gai kwese lo tene ni inga la pepe na kapati Konganda chungango tena lo, biyefu ngaro, aunda chene, akiri tena onare kichako fron. Tenti so, zango aboko nando chini so, ni inganda ni imprimpri pepe, yeso asarasi, nitlisa kwa chini, nga lichini, azushikuwa pepe. Aka patide wa mangaswa luchito nga sosia, ake kiri tiba yegike kireke, ake pasachi, awa bingo tene, awa buwa wakocha parti civili, inganda chi alaswa bite nando chala chimu tene. Idabecha la sungbi na ibia François Bozeze, firme jonor dan boy, Eugène Gaikwese, abite nando chala ndalji yeso irni crime contre l'humanité, amene yeso abagigi, ambeke chibo sembele, boar, na bongi, ti ondo azeti fron Gusa kuse andoni gomba ya hati sinazeti mbango Gusa kuse andoni mbala konota
1: Meli sango ake na lususi ake na mbiki tiba dati ya sango Marcel Pabandi susi azalo na iso ya tena mandat de depo Nandapo su andoni tena kwa na mbiki chindo kwa ti grand estance Nandapo chindo ndo kwa dengu mbanga
2: Akati su aguna lo awa dengu mbanga ni abatene dengu mbanga Tilo alimbi tiba gigi pepe laso Ya kwa mungu yanga tala su abat ala su ekibuko koti Marcel Pabandi abatene kina taligini pepe Ambiti tulo alimbi mbiki tene ya dengu mbanga tulo laso Marcel Pabondi aguna luna dawantin banga tene ti swa tene losi lo tene asioni tene na azo lo bele na azo nga si lo sara ambina yende nde
1: Sabrina to wana bata ti bongia zo ka dematen ti wati dada susi ya kafa mbege na mbege ya ko na bata ti mobai wati dada kana mbeka kasa
2: tene ni la tene so Idris atati so mbene abate na limbi ti kanga legi na kwali ti se duti mingi ni abate ne ay ki mu pasa ti tene akordoni amai na legi ti konomi pepe sango ti Chris Roy Jordan Badimbi
3: na ti yenga ko susi sa na bata ti mobai ibana le ti susi afawa pepe ngonga myombe ti la kui na ndo ti balabala ti seri ay ki kuta balabala susi ke na ti bata ti mobai na ndo so ge itimi tere na Isaac ay ki mu konzi Chimili bumbi ti sosete siwile. Chilo, waswa kinachikbatani asarasi awa bi Afrika ya kitambula na ya tisi duti.
4: Tona wae da penso moba azo atambla mingi apa. Resta mwanku lan kupe kete asara 2-3 mwa. Moba gi 18 rao so zona angada. Epi andi a e mitupli na ta karte. Men tona wae da moba wa na sekurite. Wa fasilita zo asa kwa.
3: Josifa yangbanji so eke kachiloe na gbata ti moba ilo fatene. Waswa asarasi dengo buzetini eke tambula na legini.
5: Wana ga I bien na wana. Geso igwe na leti mutu ayin wara susu igwe izana li konjirate si ndwa awe ika poko ina awali kongoleze
3: pikango sako nando chi waso eke azu kwa si eke tente nando ni pepe chi Efraim kuya ngosu si lunga kolo kinati batatu mubayi lufatene waso eke lakola kuna chi batani aganga na mbini yoko nando chi mengo chi kotoni pepe
6: wana da me mawana kitiso na mege ti mumbayi ge wani agiti tena zwa bana ndo me wani aprodu meni ye na sese ti mumbayi ave don amena ye tunga na entreprise tita na muma boko na molenge ti kodo tita mwenge ti kodo sa kona yani sa edi kodo ni adapwe
3: na mango fleurizio bila so eki pepe donando ti inerkata ti batani lo fatene kapasite sociala ya waragi ya limbi titene atukongani na ti amina gbata susi angu gbata ti mobai
7: ngangu ti wa susi mobai ya kinani epe ti toka wana avi kodo sa kena tereni par exemple ilundu fofazi ti toka wana na gburunga lani wake na gburunga pepe meme wazo apri ti gomem jusqu'a prolonge lo agwena Kongo aguna alinda ome problem ni akia iti kusara ndi
3: wati dada so ayiki na hati kbata chimubai alundu mbumbi na mbagi chimubai mbongo susi ayiki na mbagi chikoto siti RDC na mango awa bi Afrika so ayiki na hati kbata nela fatene ayiki gibe kbata si waso ayiki da tonga na molundu chitene mogu na hati avaka susi ayiki na kilometro ushuwara uku chikbata ni ngati tene mogu na mbagi chi aerodon chikbata chimubai wati dada ayiki chulu na hati andusu pepe
1: Meli kundu susi aba legita la susi ayiki andazo mba mtena la kimuazo na kusala si alute na zamba kwa andobeni ya zini ya mbana kwa tatibu arsa kwa mbikitina na mambere
2: ungo ti azuni ayiki miyombi tonga susu si ala zena sisi kubuti ala susi ala ayiki rokoto anginza na tereti azu sisi ndembe soa zama mboko na ndutala na ala ayiki na dangangati dati kangati buar kundutala soa batene ya sara siya kizi akutu kutu mingi na tereti awabe Afrika sango ti priva Rodrigue Lekbanga susi Igor Jesken senapai akir na pikoni
8: bumbi ti abazangile shoniso ayiki na bageti vaka mama dusara lufatene ala limbi ti wara kwa na kodro wande ngana ya chambe na kodro tibe Afrika sulu kumuko tangiza na maboko chala na mango komisa ti polisi bwa ayeke mbeni ako na popo ti amaseka so lolo na mbage ti bozo loga si lo sigi na sangoni Guy Grezele Abdoulaye commissaire ti polisi bwa
9: ayeke mbeni réseau so ayeke réseau mafieux ala ko mungi nzia na terre ta azo

irunda berbera tiki na batati bongia wa ikisa kwete na itimbi tere fade fade suno mo mo kuzina bigi chilinga ndaltika pajitongo melandu dafrono ndeki luka

0: 24. Likiluka, votre radio de proximité.
1: Merci à la rédaction de Radio Ndekiluka, 20h23 minutes. Tout de suite, la lecture de vos avis et communiqués.
0: Radio Ndekiluka, à Tokwatiala.
1: Ato kwa tsala nanga sikodron da frono de kiluka to kwa soki nani na dawati ge to kwa soki tipa kara malelende belvia lo ke abata ti bongi lo gi a se watu lo mlenge usia ako irlo biana ke yani Brian lo ke nangu basambala si okoni irlo ke biapu Messi lo ke nangu biambe alo se kwa gisa na abata ti bongi na biki ti asimanzi na ndu babara so se ke na biki ti langbashi na kwetena la kusa kabanda la kata linga pika singa 74 Baligumba na nobeni ushu 94 ans Baligumba na nobeni ushu le maître Ako na nobeni baloku so kwati litulu avurunga wa tonso le Europe so c'est 15 contre les 12 lo logisa na langoti birini la c'est assez wana tomena la concerne batati bongi titan ala ba maman soni ta sabien zoni na ligiti singa na aitana 72 26 48 61 72 67 05 11 72 54 71 21 asoma tokana ta kangi tokana vesu tokana ketala ase wati madiba ya la kana batati bongi sa tokwa sona itako ti batati bongi fandanga pasi kwa ti Alphonse Madiba e finu la uza lango kuti nzeti ngugbe na batati bongi a itama de kikere ka na lango ta se wati mulingeni so se ke firme Madiba lo kana batati bongi ngila tokwa sa gunda ta se wako sa ka se wati murabe na se wati beatem na batati bongi na se wati diso na batati bongi na se wati njangetulum Asewati Berena, Asewati Najikuma, Nabatati Bongia, Samatokani, Nabugatami Talakami, Tokana, Vinsutokani, Akitala. Tokasu, the Fondi Kiluka, Kanaka, Asewati Banda, Nabatati Bongia, Ayumi, Nabatati Bongi, Asewati, Wombu, Nabongi, Asewati, Nabatati Bongi, Asewati, Yagi Trembi, Alakama, Batati Bongi, Avunabeta Satokasu, Itaqua, Tibatati Bongi, Timobai, Timbegeti Tundu, Timbegeti Tundu, Asewati Tundu Celestin, Asewati Badulite, Asewasaka, Begeti, Ndia, Latimiki Mundala, Tisako. Nasa na mbiki bakasa ati fatenti kwa ti ya pakara ayumbi ya zezo anyas finula uzi ya langu basi ya nabino tatu nyesu ya langu batati bongi na pekoti kubi la plastik wani na mbiki ti bimona da langu ta sewani soa ki na batati bongi la site membe ana sana ime toka ati ya fateka patumataka singa la kwa nandela soma toka na bugi ya zata na kambi toka na asi wasu toka ni aketala na dawati kiki na teka patumataka tilungo kwa ti papatala itatala sosi eke fagina dawati gina dafano ndeke luka ake maloma Clément. Na dawati ge na langoti jidi lasso kotabiti kwa na nembeso na ngata langota se wan kana bigiti foyer ke kere kanda pre fade kwa na kana bigiti potola hein ke kere kanda anda pre na bigiti dala para bangi mpoko kwa na kezu na bigiti kana anda pele na munga shoot na pele ay mo de passa anda ti le kere ngota ta se wan na bigiti kaso ke kuni na ti la para ti Maroc Air Royal si ya ke mo de passa ngali ga ko tene na munga bana ala go nani maboko ramba kwa ti sambiki dakaka so ke na bigiti danganga na batati bongi ge sala kir na yanga dandal ti kotabiti kwa so sala le kana ngada kana se wanika ay mo de passa dal tie ko susi ala lekre tiku na takataka pantu sa kiganya atomi na ala kusaka na batati bongi ala matukata sabenzuni tikambi tukana a 20 susi tukani aketi ala tukwa keta sewati tika ya ala kena batati bongi na sewati banake ya na batati bongi ya sewati bria a sewati Detwa siwati ko si service Edouard Mundu na batasi bongi na tangata siwani kwa satu kwa suna itakwe ti fatenti kwa ti tikaya yongoro Florence Fidlauzi na biki hôpital communautaire na batasi bongi place kwa na kana biki boyrab na dans la cour Andres le roi kwa tamana le 29 kota biti kwa na tamana gina langu ba sana bimi mbeke kireka na ngata langu ta siwana batasi bongi kitala matukana kan bitukana a siwani iwara to kwa na dawati gesu si ya keti a siwati maloma na siwati papa a siwati police na siwati zonga na siwati kikobe a siwati zagi na siwati mbale na batasi bongi na siwati nyipingo na batasi bongi na siwati ya Congo ala kina bongi abumi na siwati batanga foko ya satu na fundu la beta la tifatenti kwa ti Maloma Clément soit kingbene directeur général na biki ndokwati office sosi abati na ndoti information ti woni la fini kwa 11 na biki ti kodota mu jupo na Paris na langu gumba ti yeso ikita kana piko ti kobela pasi kwa kana kata ayo pepe na biki ti foire ti charité c'est fatenti ka pati kwa ni soit kisi na batati bongi kekere ka de langue basse na bino mara na biki ti parati sambi dans la para bangi mpoko na mungo shoti na pelele ak moi de passe dans le kota biti kwa soit le kana langu ti vendredi kekere ke na dalango ta sewani lungo kwa ke tambla gi na langu kwa na piko ton na la cela to kwana gonda ta sewa kosa kasi was fan bitere ge sala soma to kwana ka bitu kwana vinsu to kwani aketsala to kwana da fonde ki luka ki ti fraternite ti Saint Joseph na paroisse Notre Dame d'Afrique na batati bongi na bunda beta sato kwa sona ita kosa ki na ti kunduni na bureau national cha diocese ti batati bongi ni coordination cha masika ngala ita kosa ki na ti kunduti dans apa na batati bongi ti fraternite kwa ti wawango na ti bu ministre ki mandata René Paul Philippe Lauze na langue balu se tindi soki tambiki ti langa communauté na batati bongi kapat samlangu zapa ale kreni ndal ti ngoti ta sombiki paroisse Notre Dame na batati bongi tendi kapati matanga tilungo kwani soka tamana biki tizaku na pika 13 na batati bongi kota biti kwani akitamana kekereke na ngata tlamu ta sewani satumia na kusa gela matoka taka mitoka na asiwasu ijiko to kwa kita sewati wamini na batati bongi na sewati bagene na sewati wandangba na batati bongi wananga na batati bongi dema na batati bongi na vundu na beta sato kwa fatenti kapati kwati wamini Galango Théophile Philippe Lauze Lango Basse na bino show na mongota pe kobe komite to kana gondal ta sewa koti wini na mbeke ti boda ase wati ti Daniel la passe Robert na sewa ko saka se wati bogera swa ke na mbeke ti bogana ngonda na ase wati Albertine na ase wati Mathieu na tanga se wati batati boda sa te kapati matanga ti ngoko ala tamale gi vendredi ke kere ka na ne biso ko ta biti ko sa kana ngada tlango ta se wani to la matu kana ka mitu kana a se wani i wara to kana da wati ke ta se wati panzi na se wati Siodobi na batati bongi da maras na batati bongi na vunda beta sa to kwaso na ita kwa timiki bambari ti batanga fo timiki bemal ti kabuti bongi na ala kusa kige ti fatenti kapati kwa ti akotala itatala papa tala panzi Nicolas fin clanzi na batasi bongi na langu basu na ndibini otati ndeso ki da kina pekoti kobela fademe to kwa kwande ta fatika pati matanga ti kwa ni pasi kwa na kina peka 11 na ina batati bongi to kwa kita se wati unegere na se wati kotizon na batati bongi na vonda beta sa to kwaso na ita kwa ti batati bongi na la sokela mbege ti bosangwa ti fatenti kwa ti unungere Noel wa fango beti da la corte Mbeke ti pont Ouam na Bosangwa na mbeke ti Katangala fini tula onzi na langu ti mardi langu basse na bini okuti ndeso ki dambeke ti hôpital communautaire na batasi bongi la pekoti kobela kapati longo kwana ki tamana na batasi Bosangwa na langu ti la poste soki gandi akona le fini ti taso ki na langu ti lainga na la poste nerf jean de kota piti kwani sa tomela na ita kosa ti wala pasi kwani ti waranga dat langu ta se wana batasi bongi ndal ti kota piti kwani soki tambla na langu ti kekele kande na peka 12 lege ti boali tola matokana kambi tokana a venimento kwa ki ti ase wati ba bandi na batasi bongi na sewati makosombo na batati bongi na sewati konziabo na batati bongi alati Fatima na vundu na beta sato kwa suna ita kwati batati bongi fatenti kwa tiko ya tala sui rubiana ki makosombo Alain Blaise finu kula uzi na langba sana bine ku na mbiki ti dangangati mama Elizabeth Domitien na mbiki ti bimbo tukana batenta sewa kuti makosombo Bibiana na mbiki ti mbaiki makosombo Brigitte na mbiki ti kete kwa wati zendi Bagba Daniel Lokalangwa mbiki ti Banza Masua Jean na mbiki ti Banza na sewati Bangba bat soit que nambeke ti yema kabo na tangata se wane koko kwe kapati ngoko kwa katamba gina lango ti la poste soit que gande ke kirika jone kota biti kwa nanga dat lango ti a se wani damba to kwa keta se wati ambora na batati bongi na se wati bene abumi na se wati Malundu na batati bongi na se wati samba ti bongi na vundu na beta sato kwa sona itakwe ti batati bongi fatenti kapati kwa ti tatala so irubiana ke bene Constance fini kwa uzi na bikiti France na langu basa na bino mana akina piko ti nduru kubia plasi kwa neke na Fatima na Ruti Anabel na batati bongi fadala salime tukata adabita ita atenti kapati matanga ti kwa nande sato minala kusa igela matukata sabi nzuni ala kambi tukana vesu tukana ketala

la sona be Africa na do da from de ki luka da fonta wa be Africa tona na lango ti biko ako ti sina lango ti biko oku ala ikwa singa ni minginga o si ki ndona tertala e bu pasana la tonga sona le ki chapen ra se beta mozoko na ikusu si ala ke sana da from de ki luka ate na munga ngo sina yi akenga le ga kote ne ina l'ensemble na 200.9 FM ni bitena ido ya keke tena e giti bango nga so ki luta ndeta tonsen bati giti tena soro sembeti mozoko so si ni bitena ibiawa si ni bitena ina la ko ido le ga kosona da from no

0: zianga chikuwa singa tieti la so na kutaka pa chitongombe la so si bumbi soa kena gweti li tapepe fondation voa des anges orphelina fevao aketonda li tia mwenge indu sosia kena mbageti ya luki za wangana gaga ala direni opération rentrée scolaire pour les orphelins kutaka pa so ala le kereni chilundo na lango balu setinze soe ki dati si na lango balu setinze ti vuka so aike gandani aiketi bumbi ako foronga na a bakuruti mandango na mbeti inda li tia mwenge indu prince lukuta koloben mokunzi iti bumbi fevao aketene na itene na ndoni
1: iza opération de soutenir les orphelins singapé parce que ikina la rentrée actuellement azoke préparer la rentrée na amongetala iba mlenge indo aussi ala ikida sola kena besoin ti gongo na école nda sola iza opération soutenir les orphelins titene amene tatinjoni bia pitene amuma boko na ingbati zingo ti école tene cha mlenge so baba ki ape mama chala ki ape mlenge so atimo na ngusu da chimo maboko na ala ala sa plus de 200 enfants sida tene maboko na ala titene ala go na demande ngombiti a maseka so ala kina besoin tia sa a kaye ardroise a poro na bongo aussi parce que ala petit bou école giton so pe ala pe wa forci scolaire maintenant ala na poro na bongo pe a sa ranjoni ape des fois ala wa bongo aussi ala wa poro a permettre ti tene ala kwa duti a l'est ton amba tala amlenge so baba na mama tala amba sala limiti bou na école njoni
0: kikango patarati na prince le kota koloben nga na kota wa kwa suti bumbi ti fevao placide konamna e ki waran de terrain anina yati a kota sango ti kwa singa ti ti la puiso
2: Awa mungo maboko dali si maingo
0: Baliti botongo tere ya mbati bumbi soa kena gbeti leta pepe MSF na mbageti danganga communautaire mbili na ndoso siya ke mua mwole ngena tere ti awali a komanse ti gakwale awa nze use na peko ti ongo ti bumbi so awali so si ake gwina ati danganga so kake wara tere na bati akwali astrida de bonheur kolenge agwina ati danganga so ima sango nandoni
3: Nando so awali akituda na danganga communautaire ti bongi gingo besi ake nando ti le ti azo oko oko so eki gi angere ti ayoro nga na ngobo so si ayeke yamba ala ayeke atene so ala yeke tene na gbe ti go ti ala na kozo ndo so si ayeke yamba awali neda gba ti amama ti ango ayeke ku na da wani ge e wara mbeni wali so si lo yeke na ya ti ngubale osho lo ngba ti ku molenge ti lo so si ali na lo ti tene lo do awe lo yeda ti faile ti lo pepe me lo kasa so ashoni angobo so si ayeke tene te ni kozo akiri encore na mbage gi
4: ya ti zo na ayeke son si commence iri ala so ala yeke sonso nga na ndö ti tongongo ti voyero na pharmacie ala kian ate na ani ti na yoro gi e bi piti yoro ni so ala yeke ma mo yeke cher to mo yena nginza ape aga gi ti dekongo na ndö ti mo pi na pata ape mo be ti ga kuna na hôpital na ape luka lani ma de nsf ayeke ge ti lingo li tene ga lo ge hinga ape apeut ti soutenir si luka e ga maintenant amunda nginza ti consultation atene 2000 lo kupia ti 5000 amunda na akota so kodro ti tene seni aga nzoni na kodro ti
3: ambeni awali ni ayeke dema nga tere ti ala tënë ti so angobo ti akusala ni ayeke nzoni pepe gbe na ye na peko ti ongo ti msf so oko ti ala so si ayeke na tere ti molenge ti lo asara lango si awe ayeke fa kambisani
5: mo so mo yena nginza ape awe nga parfois ambeni alango nga gigi toso so yoro amama ti abebe ni ala dunga so aye bungbi ala gi usu use na ndö ti gbogbo ni e peut asara si ni na ya ti salda kushemo ni parfois awe amlenge ni kuâ mélange gi place oko parfois mo kuâ mlenge ti mbaa mu amu na mba aga adiscussion depuis na ya ti 2 jours so mbi ba ge so la
3: na mango waye nda ti danganga ni lo yeda so ambeni akpale ayeke da me ti ti ambeni atënë ni lo ke ni na kurugo abel asai
6: so ayeke mbeni dema so mango lami ma zo msf aga ti hon azia na e yoro so e peut ti sara na kuâ pendant nze uta e yoro so e lingbi ti ka ni pepe tongana e ma la so e tene aka yoro ka ngba ti hinga zo ni ape tongana e gbu zo ni ubien ala zo ni aga dema tënë na e wara zo ni yeke sanctionné zo ni amama ti amlanga zi usa ndö gbu so so ayeke vene pepe tongana azia laso use azia senge ti tene awara place ayamba ala nzoni me nde ti tingo molenge so ayeke wa taka
3: asara ngu osho so si msf ayeke mu maboko na danganga communautaire ti bongi mbwimbwi na mungo tonga sengesenge na amama ti ango nga na afini amolenge so si ayeke duki me na peko ti so si lo gboto tere ti lo na ya ti danganga ni na lango oko ti nze so yeke da asara si mungo tonga sengesenge so aga na afini akpale na ndö ti azo so si ayeke ga na ya ti danganga ni
0: na bayanga na ya ti sanga mbairi ayeke akobe si amu le ti gara me ngiri ni angbala kue na nduzu gwengo na nduzu ti angiri ti akobe so asara si gba ti asewa laso ayeke na kpale ti warango akobe ti tene ate e yeke ma atënë mingi na ndö ni na mbage ti irene mberego
7: ayamba bati ngoda makongo ngolo ngana asusu aondoni na leti garachi ibayanga aonkweso angireni akina nduzu si awakodro alimbichi voni na ngirenso ala lieni pepe raisa mamachi siwa loiga pepe ndenchi esi ngirechi akobe amana nduzu
8: ngireni lake tombai bo akefasila pe ango wani kwa ya kiki teichi yanga bidon vuruni sola abinandoni son famo peti jiko mengu wa simen sisa kuta yifasila pe
7: aminatu wakango susu lotene chilo so aike awafango susu si a obmana nduzu ngirechi asusuni
9: susu so sigisa peshe nukwa la gizana azo share mingi asa singere nila kwa la mbado na garae kishare mema yama nukwa ya saa ngere na ikishare nila sasi lako isingere siye nukwa mba kina nduzu lako jimnengo na etatosu
7: uga fadeso ngere ni amana saki balako na miombe echi sina saki balise ngere so amana nduzu amulege na ampenise waso mwaye aike pepe echi tekobe alimbi na nzarachala Constantine mamati sewa atenezo
10: kwa azape tope jina 2000 mwaga saa gara mwpe menti saa gara pe surungwa dofa so surungwa disengi so kwa je surungwa nga baloku kuzushin bango so kwa je vo aki mifo chi mifo aki 2000 bo inga kwa maipechi saa la pe ton la moi 2000 ti gara nila pe vwale ti gara isu inakbacha nwenge so kupem ti lege kwa ke da koko guzonu mabaten ti lege tatamema leke na ilege ni otwa ke li pete tape gaya kwa bechi tengo me
7: jil babati sewa lo saranga teneti angere si kwa beso amana nduzu
11: kwa pe du ti meme la 4000 francs ti te mamuna wali ti mwa olo galo sara gara na pense ti mwa tenenon pete ta imbana la lo sara me vroman iba kuni ya ke jil iho wala mo duti wala na 20 par jour me kaiki wala ti nandwa
7: dandi ti ngere ti akobe so amana nduzu na gwata ti bayanga amulenge ti bayanga ademateria ti ala mingi si aunda na ala so agana finidi na dagbata ti bayanga ti pika patara na awakango ye ti ba na lege wati ala libi ti za na gbe ni angere ti akobe so bayanga iren berego dafonono udeke luka
0: laso ake lango use ti ngoi ti sambela ngana ti kengo kobe so si ala zani na mbage ti shanti ti zamboy so si lani na lango balako na miombe ti nzeso ya pepe Belos Benjamin Abo agbe na mbage ti zamboy lo ke vunga na isango na ndoni
12: ndoso ge na chantier ti zamboy Moscou RCA mbeto ngana gingo be angbala kwe na bila la sosi ya kesar kusal ti gingo mosoro ti gbe ti

0: Tôt une soirée, Bandi Malila, Ostula, Marius Baende, Fidel Kinata,
1: Nabela Lien, Kevalolingo, Masweza Zinda,
0: Lui Blaise Lundole,
1: Nabela Lien,
0: Jean-Louis H,
1: Masweza Zinda,
0: Roger Welka,
1: Nabela Lien,
0: Sambale,
2: Mwana Nzambo Yomopao,
0: Et la soirée, vous m'avez même besoin d'Alcatraz. Les vigiles à Lala.
3: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
4: j'ai été élu à double reprise.
5: Dès notre accession à l'indépendance,
6: Boganda a mené une lutte.
7: Ici, la Centrafrique.
8: Dosso. Bay Africa.
9: Ibarazu kweso ikema dafonono ndekeluka lasso ikebi kwa ushu ikenati ushu kapati kwa singa mbaiti Bay Africa mama teneni kusala tia turugu na ati dunia mubimba nga mbrimbri na korosi ti Bay Africa aikesua.
7: Ici la Centrafrique.
8: Dosso Bay Africa.
9: Kutaraza vumumbili, swake ginda chaye na sinda giti bongi aikigiti munambi maboko, kutara ibarala.
10: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli fils, ibara wa mangoi.
9: Tungalati so ilundo ti tenani, kusala tine la turugu aikesara na ti kodro, na ti dunia mubimbanye, wala si isara teneti rol ti army aikenye, nga mbrimbri na korosi ti Bay Africa kusala tala aikisua.
10: Mbi muna la singila. Wunda tiala ni ake ngangu mingi, ngangu mbangatiso, mwenga turugu, mwantene turugu ake larmi. Na yata kodro ti gigi mubimba, mwake wara a turugu. E a turugu kusala tiala ake ti bata kodro. Me titene kusala ti batango kodro so, agwe na legeni, ake mbangatiso, arme tonso amunjwa tenani, lula loke sarasi, yeso airane souverainiti nasional a bagigi. Gundati kodroni aluti siriri alondo na arme. Nyela sarasi kusalati aturugu wala l'armée alimbiti gwe na legeni. Yeso asara ngangu ti aturugu ake yeso airatene discipline. Mango yanga ti akotazo so ake nanduti aturugu. Use yeni kusalati turugu aba poroso pepe. Poroso adwati liyati kusalati turugu pepe. Tawana li na yati kusala ti aturugu, kusala ti loni apeti tambola na legeni kwa pepe. E ake iso mingini atene ake meni institution so loke neutre, neutre ngbangati so loke na yati poroso ape, loke ndoso kusala ti lo ake ti bata kodro, na amolenge ti kodro, na akumba ti kodro. E ala doati duti yoro on na yati teneti poroso pepe. E poroso adwati li na yati kusala. Ti a turugu pepe. Yeso la si asara si kusala ti turugu apeti tambula na legeni. Legi oko tongana ti mungozo titene ala sara kusala tongana a turugu yeni adwa ti tambula na legeni giriri na bungoli ti a molenge ti kodro so mbitene fadi mbitene ala ke awa mabe si ala bumbitene na foyer de charity ala dabeti ala na ngobo so si nango iso a lugonda ti arbi tiye na sese zola lugonda ti arbi tiye na sese akegbia bokasa e ndoso na mungozo na yati kusala ti arme akebatene ti kodro wala mokezo ti obo wala mokezo ti nola wala mokezo ti birao akeba kodroni pepe akebanga teneti mara pepe akebanga teneti purusu pepe mawani akeso nangoi so ngonzo ti bete aturugu so abagigi nangusa kyoko ngbangu ngumbaya nandoni bali ngumbaya na omenengbi siasi nangusa kyoko ngbangu ngumbaya nandoni bali mbrambara na ngumbaya 1996-97 nangonzo ti so si aturugu afa nangigi mbabiani yati armetie akena legeni pepe natapande mokeba na yati armeni nangoi so bia kolimba akena ndoti mbata tongana momu azo ngbangu so akena yati kusala ti turugu azo so ake mingi na yati kusala ti turugu ake azu tongana a maraso ake ayakoma asango agbanziri so tongana momu amarati ekweso alimi ngbangbo amaraso milondo ti dikongonige ala représenté 12% ti amara ti kodroti mais momu 12% so alimbi na maraso milondo ti dikongo ni ndoso mo haka na tanga ti amaraso e ala la ke mingi na ti kusala ti turugu kusala ti turugu ni aketambula njoni tongona ni e ndoso mokeba kuta bwa so langutulu aunja we etulu ake monseigneur Joachim Dayen nango iso si languti empereur Bokassa premier aunji lo gande ti fatene nando ti kui ti empereur Bokassa e ndoso lo gande tene atene ba lo kembeni zoso lo ligia biani me nango iso lo ligia a tene ti mara alifade na ya ti armi pepe e solidarité mango tere bengo akutazu so akena yati kusala ti turugu aketambula fade na ligeni mawani akeso nango iso azo atara ti yingi luti baton nsiala mumbata ti bia na ngangu ndoso lokegu yeke yeke ti tene amumbata ti bia na ngangu na titilu ndoso si logande ti za na sese ambeni a turugu so irala tene a abei si alala si lomu confiance mingi na ala amuna ala ngombe titene ala batalo ba akendo so siyeni aba mena tongo ndani solo wani solo lugunda ti armi diani a yeti mara akefade na ti kusala ti turugu pepe me amutineri so abagigi na 96 na 97 agondani alundunga na angobo na akode so si akotazo akefade nani ti mungu azo na kusala ti turugu e asala ke turugu ni a armini mokeba gi ambena mara si akina yani e asara si armini apesara kusala tilo tongana tangati a armi tindo tigigi mobimba pepe
9: a caractéristique wala code tia pour ce soit ligue na corrosi tibe africa tongana isara teneti a régime politique aike tongana nyimbrimbri na corrosi tibe africa
10: mbi muna la singila ala lolo ti unda mbia tene a caractéristique ti a régime politique na kodro ti ake soa Biani, onga kusala ti purusu ake yeso a besoin andara na njoni bungoli na ambena zosu si ake mu anjoni wango si yeni atambula na legeni e na bungoli ti a chrétien so si ala bungi fade na mbege ti foye ti charité ndoso ala gati sara ti gi ti ba na ndo ti agbia ti kodro so azanguru bia ti lansese tongo na nyesi ala legbia depuis indépendance jusqu'à nango iso aturugu afangondo ti betiala na iso aira tene amutinerie e na bungoli tiala ala tene tongaso na bangondo tiala atene à chaque fois que mokeba mbeni bia ti kodro amumbata ti bia ali bia nando ti kodro tiye nga na nguru bia ti lo lo ke gi lakue ti tene atene ba pale so anike wara ake gi mbeni zo si ake sara si yeni atambula na legeni pepe na tapande ala fa ala tene ti londo na ngu saki oko ngbango ngumba ya na ndoni balo mene 1960 mbi asi na ngoi so si Jean Bedel Bokassa amumbata ti bia na ngangu David Dako so si ali bia na ngoi ti indépendance ti lo lo tene akpale so ni wara ake gumba nga na azo so amupoko ti lo nga na kama poro so so ereni ake medak so lo gumba azana sese ake alala sara si kusala tini ti lego bia na ndo ti kodro tiye atambula na legeni pepe na ngoi so colonel Jean Bedel Bokassa amumbata ti bia na ngu saki oko ngbango ngumba ya na ndoni balo mene na omene jusqu'à na ngoi so si Dako akiri ti mumbata ti fani use Bokassa agande ti tene apale so ni wara na lengo bia tini ake David Dako so lani lo kengbe na bia nga na akotazo aofficier so ake na ya ti armi ti kodro tiye ake lo na azoni so si asara si nike wara pali ba bangondo ti a chrétien so la e ake aye so ala sigi nani na ngoi so David Dako akiri ti mumbata ti bia ti kodro ti fani use ti londo na ngu saki oko ngbango ngumba na ndoni bale mbarambara na ngumba ya mbi asi na ngu saki oko ngbango ngumba na ndoni bale miambe na oko ti Dako nduru ngoi so lo kiri si lo libia lo tene ba pale so nike nani so ake bia patase nga na gumba si ake na gunda ti akpale so si nieke wara asara si lengo bia ti ni ague na lege ni kue pepe na ngoi so bia général Kolingba atonda ti kusala ti lo ti bia ti kodro alondo na ngu saki oko ngbango ngumba ya na ndoni bale miambe na oko si aunji na ngoi so si patase amu fade mbata ni na poko ti lo lo gande ti tene ti lo atene ba akmalitini akegi patase lo na gumba si alala ke na gunda ti apupuso akayingi lingo biatini eti patase so amumbata na pokoti kolimba lo teneti lo atene ba akbaleso niwara akegbia kolimba nga na gumba si akena gundani si lingo biatini akena legeni pepe e ayeso kwe afanye afa batangozo na be afa Yesu amundu atene en kengozu batangozu na be e afanga tonganenyesi ani petit kiri na pokoti soni so si zoni asara nani ifoni kwe ni kiri na soni ni nalo e akenga gya ye tongana atene ti guru nga na mungo kofro na zo si mo wara ye ti pokoni nga na sarangwa e so ya ne improvisation yini atambula na legeni kwe pepe e nga kwendo so ala gati tena teneba deux fois ala so aligia so ala bando njoni na ndoti lengo biatia nyape i ayeni aketambula na legeni kwa pepe
9: ushoka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga so aluti inale ketinga nde gi kekereke na kongbungani tiba kiringo na tene ti bumbi so aeri ni groupe de reflexion so lo bati lo atena e kenzoni si akiri afayi na a kutazo wala mukonzi so ke legbia na korosi tibe Afrika

Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osilisi ngai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na baza. Kindumbo za punition te maman. Oyeba maman esui ngai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe. Oyo salaka. Nategisi yango epai Yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, kumangai, ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mibale na maboko, sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala, okamwisaka ngai. Na monoko zandoki, ozai kinsekwa.

aza kofinga ngai lelo mamu soki natali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi yo naza na nyonso mamu.